0: E ka ba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsago menwana ka tsona. Sefeto e ke lenaneo la Aretse Sheng, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo 12 mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho.
1: O theeletše ka rabo mathapo, e rentše tharo ka tatelano.
2: Ake ane lenya gore go fele ka nna marangeke.
1: Go Aretse Sheng, tešeng sa rena sa Radio Tef 103.8.

ndiyacela torho ukhanselisa noba ingancinci tips ndicele nje tips anisaseli ndibiyekile mna ndibiyekile khanselise noba itips sharp ne.

0: Lekgotla la dipoledishano go setiši sa botheele tša batho. Ka mošupologo, re atlhatlha tša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba ba 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisetse bašomi goba batho ka moka ba ikhwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bologo gona mo baneng.
0: Molaka la bone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetseno ba le gore malaria e gona matsatsi a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho gano kwa a tšhabelela ke phišo a rema ditlhogo mmele o lapa a itswa dikudumela bosego a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuloga phika tše kwane o di bona o tseba gore o dumile ke mennane ke timela bookelong.
0: Motheeledi, sefito ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho.
5: Ke lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
6: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: Lekgotla la dipoledishano go setišisa go theletša batho. Ka mošupologo, re atlhatlhatša merero ya bosenyi le bagoro ya sepodisa sa Afrika Borwa ka mankweng.
1: Re a tseba ebile a dumela gore batho ba baletšhen 35 ba dula le lena. Ga gona mosenyi wa ka tla a senya mo go dulang gona a etswa a le bogomo.
0: Ka labobedi, re šetšana le ditaba tša molao le ditsebi tša go fapafapana.
2: Mošomong o mongwe le o mongwe go santse go be safe in terms ya environment. Environment be mo e leng gore ka setlhagisitse bašomi goba batho ka moka ba ikwetsang ba le mo environmenteng.
0: La boraro, re swara dipoledišano ka seemo sa thuto ka mononageng.
3: Barutiši ba gešo, thuto ke bangwe ba morutiši ke pitso. Tswale ge o na le pitso, ga o a lebelela kudu mašeleng, ga o a lebelela ditseno. Sa go se o se lebetse kudu-kudu, o lebeletse go bona gore wena o ntšha bokgoni jo bolo ngwana mo baneng.
0: Mola ka labone, re sekaseka merero ya tša maphelo.
4: Molaetša le ba le gore malaria e gona matšatši a o sa kgetha gorena mafelo ke kae. Motho ga noko a tšhabelela ke phišo, a rema ditlhogo, mmele o lapa, a itswa dikudumela bošego, a thuthumela le nako nngwe tlhogo a dikuduga. Phika tše kwane o di bona, o tseba gore o dumile ke mennane.
0: Motheletši, sefeto ke lenaneo le go setiši sa gago sa mmamoratwa Radio TEF 103.8 FM setiši sa go theletša batho. O theleditše lekgotla la dipoledišano go Radio TEF
5: 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

0: How are you, ma'am?
1: I'm well, thanks. And how are you doing, my son?
0: Good. Wana bile machana ke bolela ka sego.
1: Wena na.
0: So esh. Ga botse ke be ke sa re ke tlolo go elela gore ke ya bona re ka re be go nthong we le reng. Mona ona le na gona. So esh. I want to talk about something. I guess we're na tla kwana le yona na.
1: Anything for you, my son?
0: Okay. Esh, since ke ba le ntola ya go tjokara le tracks la bon so ke na le fie ya go ya mo go tletjing batho ke na le ntlo wa re ke social phobia ke tsore ke bitsa ga botsena mara ke na le problem ya gore e ke ya batho gore ke feel a ke sa le safe a ke sa feel ka re ke safe ke na around batho ba bang
1: ah wa wena hona mathata mshimanaka ke go share wena maybe uno feel a we tsepe man wa bona keng since wa lo itwa mola di drugs o fentse mathata ka moka ga bona so jwa lona feel free tlogela go tla o kenya ja o kentse ka mara box man
0: ke a le kwa problem ye ke ben le yona ke tsore na le ka nthusha ka yona na so ke le mogile gore kwa kirekile a boko go sebola itse go ne go kra go ine ba le baswa youth ya ema ya magare ga beke ka sontaga so ke duma gore motho mongwe nka ba joina maybe nka kgona go ba le a step ya kgona go tswa ka raga this phobia e beng ka raga yona
1: alright ke go kwešiša I think gore ke taba e botse because go tlhoa ke tswaleletse ka mo gona e
0: so marabele
1: taba gore re tlisetsa mathata
0: o a ke gane go ya ke matsapa so ke kgopela le bolele le papa le nkadimeng koloi ke kgone go ya kwa kerekeng kwa ka digare ga beke le ka di-weekend ga ke tsere le bona bjang
1: mara ka gore koloi yone bo setse o iša bokokwa go ka yone kwa kerekeng I don't think gore e tla ba problem
0: awa kereke ra le bolela le papa pele a ke nyake o tlo kera ke le lwesha es
1: all right gona ke tla no bolela le papao ka mo tsebiša ka yona nthoke
2: Eish. Mamogolo. Awa.
3: Wena gwara.
2: Evan. Mamogolo ga botse mara wa ile le ka rong yo go robela le batle le bona go fedile ka nthwe.
3: Awa wena magwara man. Kore tjatji ka tjatji wena o tsena ka gae o kitimela ka kamore. O kitimela ka kamore. E le gore o roba tjae mo segare. Na gane motho o ithweng.
2: Mamogolo le rana nga ithwala nne. Ya gone ga nthweni le bona.
3: A kere wena gape re ya tsiba gore ba shimanyana ke batsama ile selega. Bano robala ba tlhola go robala e le gore go diega ka bane o bo tshega male baeng
2: ai go nie ntu mam ke robetse bana
3: gore na bo ngwa ba ke nge matlwa wena
2: ah ish mamogolo ino ba nore ke thakane le ba farnye na ba ngwa ba ndiela botata mo majeng ja go feta
3: ba bana ba gona wena o batse
2: owa
3: owa gore ga poka se re dula ga o sile ga mo commissionare wa no pipa taba tshe ha le gore o thaba go mapolice roma nna ke go yele
2: mamogolo ke sharp
3: keng
2: ene ne wandra setse
3: ga tsena sa mamapeng
2: re bolele le fase gape le kusha batho ka mokore nna ke bethilwe gape go lebelele fase nyana wa
3: ya wa tsiba keng mpuche mo wena gore e le gore machachi ya ka moka o boeke ka lebaka la goreng o ka re o ne go ntlo chatlotsa wena
2: mamogolo nna ke gona le kusha ene marata ba tsiwa re ditogeleng gape go nee lebaka lengwe le lekaone nyana
3: le lekaone
2: di-reporto kwa sekolo gape ka mokgwa ba re ba re lokisetse di-reporto le te le dije
3: wa sekolo sa lena gonae gape ba dio dika ba e fa batho di-reporto mafeleleong bona gane metšhini ya bona e bereke
2: aba ke nagona gore ga le ba se prepara special se seo
3: specially
2: e nao letse betabae gape ke tswile ka gare ga top 10 ya last term
3: wena wa ngwana sese ka mokgwa o nyaka gompotsa gore ngwaga o tla o tla ba o dia form 5 wena
2: ompuja ka form 5 o tse segale o to ba re sa biga na ke re ko degree 12 mare matlong
3: gore wa mmakatha ka lebaka la gore nna spekiri le yola mmago a sankara tsena mo mphatong wau
2: ao ye ke nako a ka go shena le nanya le na e fetile gale
4: psosit
5: a wa re gona le kae brasox
4: e bana wa re le kae mo motho wa thata
5: aowa
4: angelix nax mo wa thatang mojo so e le makamso setse o tlhakatlhakana o diaga
5: aowa ke tlhakatlhakana jatsi le ngwe watonya jatsi le ngwe wa fisa
4: kore nna a ke go pushi ke sme na buki man ke sme dolly mo dmengafo sekane o it mojomo